Wali kiw kila tanak kuya kanaka. Ake oras ka makiwa. Kumana ka ang pichik anuwek. Takiri wa kichawi. Árbol de la vida. Nana kampeja arumante alwa kamay. Arumante la kiw kut anakap ka. Kila tanak kuya kanak. Dios ampe kichoro kamat anyan.

0: Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hermano pastor, hermanas, muy buenas tardes, Señor. Gracias, Padre Santo. Hermanas. Primer lugar, Valida dormida estaba, ukawamaha, hermanos. Valo managaha chemistarat apanyama. Inakalakiwa chemanakama, ni managaha. Akayusau kitagiha, yavirapati, hermanas. Akachemaha, toda la corazón, ibasaha, akayusau kirendrikasinyan. Halubatriskan saktenyana. Gracias, papá santo, yusayukan utkanawa. Machibiganaka, ma pampa, pura muraka, hallo con este etana. Hallo con este erquitana, mamá. Hallo pangara, pangaras que jadien de teleon se chaluga. Macoimina campi, uga pisivich ila, pastirina, hallo campi, uga chirirumbi, hallo cambalich, ognake, galindascan, hallo con este etana, hermanas. Uga medicinawa. Okay, yes, okay, na yer vnya chani termanas. Okay, to thera kina wa. Agar to na ma halyak pachana wa. Ayo pangkara. Ayo ke pangkara skana ol misik uhalu kama. Gracias Padre Santo Señor. Okay, sti. Una orsa o reprende ya tan na yer rosalere at sayata. Rosalere har reprend pana sa sa sa no bakya kanag. Mesishkana, Hallo Karatu Sitana, Wat Rosalia, reprende los asausayata, Nasco Colerach, Hallo Gata Reorio, Reorio Rosarakiat, Pastor Reorio, Que oria casa sausana, reprende Pansana, Wat Pastor Reorio, reprende asausayata, Watu Pastor Reorio, Tocadanina, Primero Stinech Amaka Kinawa Gosutana, Unapachawa, Pastor Reorio, Locatan, Ugaratawalek, Sumakana Tawana, Malus Hamak Antanina, Ugana. Gracias, Papa Santo Dios. Hallo Kamanawa, Ugata de Munyona Casti, Walimapkama Sarhana, Hallo Gatutarakina, Ma Bula, Wulhama Ugahma, Mayam Divalisuma, Akam Pilotanax Abnagasipre Halikum Gat, Ugamalahan, Ona Ugasti Bulaha. Hani pilot ham pilot akhroron de pim akam larum khamana haluka hal suhana sarhana uka matumor khama haluka uthana mama chiyara tumor khama haluka uthan ukana uka tumor asti hani sarakan kut khatan rek kina wa kut khatan rek kina uka mana uka ta na khongort asib khama pastor es khongort asib na gan oran dapun hani pastor na gafri ori me ke khongort asib taina uka rata khonya ta tayat ya mawar me khongort asib ni na wale bali usutan kayup khawali ku garo khongort asib no bak bal mai sirakina uka war me hani sarakas ganti kuna pa chawa Ikaw ang reprendish kaya tayo ko. Mach iyar gula wal iyar amak tayo din ka tayo nagawa ba. Halu ka ta uma warmi asul polirani. Halu ka mang ochumbani. Halu ka warmi uka tayo pin gana. Uka tayo pin. Wal ka mag akam tokos mach ka man. Halu ka nais uksong pachkirik. Halu ka mga utkan uka warmi asul mirin polirani. Asul celeste. Celeste polirani. Hallo kama ukan uthana ukan ayar yauke unist aitana. Gracias Padre Santo Señor Luis pagar smawa. Hermanas ukawama takihwal ot apmato kebaraita kechuema. Nayaroha churita sanidad avontaisham. Nayakuna pachawa osutirita hermanas. Malchem yaver pedita gayusau kitaki. Wala chirita otagana hanira hotkirit sukorasa. Quedes cualitas panayaro.
1: Doctora. 2:42 minutos.
0: Doctora Sirito, otamanaki cuidas, ma. utamana kia punataki kon uchimak sa sirita tuktura uchirito sa pasimanan tratamiento piura kiwa amparas kukorta perit kayusa ma pilot kama na ya ulubi sirita ilbat hachirito tan tuktura kana kolyan man kirito ti kol tuktur kol kaya Allah kisa ang kol kaya pa kolyan iksmakani na yan ha taki kon pa uchas iksmak kuna doso tas kita kay kung ina sumo tama na kisa sa sirito wang god spa wang god man su sirito uga kolyan siya taki gracias Padre Santo hermana halugata na ya sirita kitis na yar kolyitas pa doktora sanira kis kolyan po ina kito teha lahat kolyitas kitis kolyitas pa yung sao kitsa sa halikom sirit halugata na yar oka halugka machas kirito tan mukat utakar walis yung kakran taniri walis sa mawakanan taniri hizu kirito maish kinaro sa itasiri wat kayo sa ukikikulitan sa sao sirit kitis abitan na kamanon naktirak sirit halugat tuming guru rewat tuming guru yung tiyo pa rin diri surin yung tiyo pa rin surin yung tiyo siri hindi ako niya tabihan na ishkiwa yung sa ukin na tabarin siyar kong siri matisin kitis na rabita na kamano naktira kong siri na nagawa pasip ka mam siri huli agarwa mapakarito mawir na suru rewat Uli agan trish manito kiritay na yus di amortsip. Ano minig konsert, ano minig kitutti. Uli agan kalakari, manig kolkak sa hindi mo gusto tira, ito pa nag-kolk. Yung tiga sari, lamamoy tanini. Yung tabi po pa nag-kolk ka pa ni papan. Ay pa siya kita nagay sa wad na may guru, tira yung chitay na lunis alwa kolk, chika tayo na pakaritayin sa bakat may niwa brinto, pakaritayin. Yung ako na kay Bekuli ang karabap ka. Gracias, Padre San. Yung ganda yung ano yung karabap ka rin. Ano yung ano yung Marta siya ka rin. Yung ako na agad ko magbatay na ka rin. Yung ato pa na karawa. Ang saririta ni Diyo. Mandita yung rasyon na karawa. Kasi ito yung besyon na may yung kuyo si Pagirito ni Panihon. Ano yung reprende rin ko. Yung ako reprende niya tayo na Satanas na Espiritu Mundo. Huwag ka makasitimp kayo at sa usus kirita niyo kung nasa ka mag-iskirito. Haniwik tayo rikito sa niyong kasabayak walang siritay na. Uga daw na yan agarang kusoy sa iyo kagang kiritay ni Carmen Pulochan. Halo ka tayo pero na yan kaporean nirito sa iyo sirito. Paksir sa akta kirmanita kulatat at sirito. Haniw kulatat at sirito. Hani pinakulatat at kirito. Halo ka tagar manta nirito agar manta ni sino. Akam chika tay biru tan tiap kiri tuga tu panaga akam mui tiri matukur kamu mui tap kiri ku panaga yang kasupai mistma mistma mistma nomor itu hijau tu ni polus tap kiri hal gur lus ada tu ugar maha mangkat irita ugar mah terangkilik tasirita hal gur tercur kamu akan gracias papa santo dios terangkilu ki ikas kiri tahani unayah konsent kiri mangkut kiri magpait tarapita sa sahay po paririhita gracias Padre Santo agayos ako kaya wala chawa takay corazon na hermanas at asma niyang kasabayan na itang tataw ka wama niyang kasabayan sa nilimit asiwan na iyo chak por la sangre de Cristo tanu libre uga wama sa sintiklar na ang chinatuna gracias Papa Santo Dios hapa o tuktoran sa tuktora pa hapa o merikon sa meriko pa na ya hapa rugi walat hasta kuna o susuti problema suti wabatokita pamil tokita siempre será salvo pamilya ka salvo kipiniwa makulia ka hua apaktawit niyang kasupaya ka niyang kasupaya ra hapa ka anichuro na kikisaran uga kulia ka ka Halugat sirita herman han sarham Diyos au kir taktma Diyos au kir kirim hupata kiwam sakam sasaw sirita Hane upak tuktur katu yao sarira astari kipa Sabapas saririwa Halugat sirita na yara kunyishtayan kirituwa Hupakiwa niya paka biniripan kasiwa sasaw sirita Kamstam sirita Urokiran lo chilinatatawa herman na Kisau kikim tun han sa sa sirita tun akulatung awrin le kwa tu kura sa sirita. Ya sara giri hupa. Hutau tawa kar sirit mas pasa warga magan puri niwi. Hani bat sirita tishtimu in lokt mai. Hani aniw aniw. Sa sa siri kula kaka. Simri sar hapi ni kwa niyang kasupaya. Utili shawek wali tuktura ro nishtewa. Hani na yah kunapa chao akar manta niyo ta tuktur sa monakti pastil renin shatao siritu renin shirit numri til hizut tunin poren pastil sarakiti churo tuku sa tao ta renin shosa sa wilt erit pastil ampara hampir chinag ninara fatasin kimanta virita chigats basura rarga kapina kirita gracias papa santo dios. Hani peniu kau besar kiri tini tokore ni untiri nada. Irmana nak kau jarak tuan yang kau sepat mai tokore tiap gan cutor awak. Yang kau supaya rumah mana kau mai semai tasip tak kau yamsi. Hani peniu kau kau besar kan itu sahul cerita. As tu dia. Yusau kira maya kiu kiri itu apa tak kiu wanyan sakanyan. Kamu apostol Paulus disia mari disia nain syabi miris kum Kristo. Halu kau kik pakai unaya. Upar sirvin manta, gracias papa santo Dios. Nen shiratona yus pagaranyan, ita karaki unok pasin shman pachatishtima nya hualishkiwa. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gracias papa santo Dios.